0: au dan seniba
1: nse ansoroma
0: nse
1: asumorondo
0: nse
1: nse ne mutamule bekam kamuso
2: Bekam nga muso vinyano na folendo bekam mawo mani be sorobololo sanfe ba do bekam ye jone be ba do mutamu ye jone ani bekam yere bena yere iradu
3: ansoroma e ka somo ka kene ne koni to Ouedraogo Amidou à l'état civil mais ne ka comédie to bekam premier voilà ko muto mu kone ya voto romna
2: oh bekam premier au ka do ka ya to ko yere fo emi aka dengudi to ko o da me se ka fo dengudi to ko bali sa ka fagara o donde ani ka dengudi ka to ko di chokoro ba ka to ko
0: au bi au yi web humoristi bara dam ne na chugoti
1: an yere bu nyokolo sana nga do web humoris bara na am nyoko ay adam ne ni